tu chat carlo mas carto dina jogana to do gremi to gola di wala si to go panama de kine lendam de kine ala di tijani wala si mba da gerje go tuma de kine ngandu balam telum guys go kanje kilam ya telum gulel dineji agidiri go ber technicien am gudun doone bolda wa wujiri mandilam go barne lemma tum ko bar wurul ne ka to bolda yam jaddo machine jirn madam badim ba mar chujinga matel bar ko jokan ganje duji de karedne dubalum telum gaiz ko kanji kilam ya telum lel deneji ta ko pak dotar

Sao kuzi ya deki ka marta tuzo ya saa disi ya karra de cha disi wene Anya rade me din labra tanda amine ya kujuko Labra tanda amine ya durko yima inu uski nga bodo lenga yima inu uski tuwai kari yarchene O durbo saba inu faran nga pari o dutade Tajira Marshal Mohamed Idriss Déby itno Kari ho kriterga delegasi ama durko minister ayinu des affaires minister ayinu khariye nga Ahmed Kugriye Agua ministre ayno eskrang des armées général général Isaka Jamus Maluay mre gna dur eni pari tur de tajna pari wokran ka tuji ago dawa dur ayno marsha ayno ayno preza ayno inonga Emmanuel Macron murada wa ga chenne dur te dir invitation tajra invitation ayno hirma tajran o dunia ayno France pari tur wokro dur tur te chakendra Delegasyen no dur kama chaden o dur chikaya ayno ambassadeur no ni ano chango dur kinga ano Amina Priskir Lange meragana o dur dille dille ama o dur chakendra dille kapchindene o kuro dur chakendra basaba ayno faratna meragana o dur dille kapchindene te yemayno fechinga meninga dahaba o dur herma ayno o dur tra dahaba kendek Terbara imanu muskinga kar ministera ayno khariji nga durko ama ambasadere eske aguzu erdini agu awraga onda agu tafa ayno mra kipi ayno mra soru ondo da chinga hirima gurtu dara te gana aguzu gana erdini agu kar ayno ayno ministera khariji nga durko gendere te jiram wukir kar erdini chakindara ministera ayno minister delega ayno operaya ministera da khariji nga Fatima Al-Jinet garfa mre mre kapchini wukir kar erdina ambasada shisha aguzu ambasada ni ayno gana indiga mre na erni agu tafa ayno iskir gurtu dara tene erni agu sa kenne terbar ambasada ni ayno namibi indiga tene erni Aku tafa ayno ambasader mahuma gurtini aku hirimanga aku anga ayno ambasader delega durko ge erne tafa mosa chana terbara ambasader Korea ayno erengan ambasader ni ayno republika ayno check indiga Thomas Yupara paish merena erne aku tafa mosa chana ambasader aku zoga na erdini aku minister delega ayno minister des affaires khariji nga Fatima Aljine garfa ge tafu wasa kendene zahirma ina ambasadar eska erdere wasa kendere zahirma ina nikade ya udur alaqada te durko ago dili da nukindere terbara ima ina muskinga kair delegasi anu anu aljiri indiga anu anu aljiri te anu jazair tena kair ama teknisyen erdini kair ago kir kair erdini chakindra ago kair kiana gendene kiana gendene janib anu Amra delegasiya magana kar ardini chakindini ago chana ani siyasa ani hirmo chana hirmo gendini kar minister ayno sante ayno minister ayno sihanga doctor Abdul Majid Abdulrahim Regi chana gendini wokri kar chana gendra amma shisha chana durko hadir chindra amma delegan te bartema shisha ni anu ayno chatnga departema durko amma ba gana erdini Chana durko mara gana erdini ama musulini ayinu siya laptama shisha chikaya gana ago erdini chana durko hadir chindini wukir kar chana durko hadir chindira amara delegasyon ni ayinu jazair erdini kar chana durko hadir chindira ena shisha janib ayinu ago ena soba da chada durko ayinu janib siya nga durko dida marana nukindin ago te durko za inara gana za hal hakindere ago ina soba da gana hal hakindere chendere ago janibane siyanga durko ago dili da nukindere ago ina wakir nukindere ana durra shisha durko da nukindere durra ino da nukindere durko ago durra ino ina ano janibane durra ina shisha durko nukindere durko janib durra ino sukaringa jina ano pali ya wakiran jekan bor bochenga inara gana amara delegasyon erdini kair durko ja hala kender ama chadena janiban siya durko ago adira ene chandaka duro chanib te durko dili da nukindre terbara imanu uskinga kair nyamener ayano chana ayano remis ayano ofisiel ayano tafa ayano kair chadna ago inara durko dawa hana durko ago kair maasha durko ago tajiran kair chana gendina wakir chana kair gendina kair nyamener hotel ayano radiso bulu yindiga chaye durko chana gendin wukir chana gendin minister ayinu tijara nga mirena chana durko hadirchini terbara minister ayinu hayona nga Abdulrahim Awad Atayib mirena chana durko hadirchini
Kiana ayen amara gendera ayen organizasyon ayen afrikan ayen propriyete entelektüel indiga janipte marana ago kiana durko marana gendini terbara tafa ayen sertifika ayen remis ofisyal kiada kiana tafute ago kiana ago inara kare genga ma inara durko yerkene deza forsa ago tafa kiandira forsa hakene ago ni ayen afrika alami agna inara no kare dinga agna guru edine kurani jasikte durko kare kiana durko inara no danu kindra ena ano dia indiga ena ano ena dia tere dere wokur kari kana durko ago tere tafa ano kendin resmi erkadu kendini ago sertifikate kendini ago kana ago fursa şirkada ena ragana bosa guru eda kadin alam kuruna durko ama tur tere jasada tegeren kana durko ministra çoğuna hadir kendini te tafa da kendini tafa da ya ago تقدم جانب اينونغا اينو بروديسينا شركة دا كادن غيني دا اغو نيا كورا آلام كورا دروكونا غوره دا جاسغا تينا دلي دا نوكندري تيربار ايما اينو موسكينغا اينو پروفنس اينو ماي كيبي ويستنغا نيا اينو پالا تينا ايما اينو منينغا اغو اينو فت اينو مفرا اينو اما شباب اينو ايديسيو اينو اشيرينو وصابا ديگرم سا تروسو ايديسيو ما te fadi ana shababa nga te o durni anu pala gendeng te kiran okur kiana durko anga anu minister anu espora nga yala anu shababa nga minister espora mirena o dur ni anu pala mirena yima anu uski gana o dur chi Nair Abakar o dur palaza o dur chi kiana za hadir kene mirena ago janib anu fed anu shababa nga durko nuking terbara ago ayno kar delegasyon ayno komisyon ayno hukukal insan droit de l'homme mere ayno prezan hundo e belgar larme jak yem ayno marana kar yarchindene ne ayno dakar senegal o dur cheke tejeran o dur cheke ajara ayno kar chana ayno hukukal insan ke o dur ne ayno dakar o senegal ga indiga tejeran o durtini ago yem etnashar ayno mininga goyne lahad yem shirin waid ganna o dur kana aynı sesyon aynı kadrosu mertecisi aynı sesyon aynı ordiner aynı komisyon aynı hukukal insan aynı hukukal insan hukuka şaban o dur ne aynı Senegal gendiga tejiren o dur turtini ago janiba hadir kendiga jiren tejiren ama mumasilin ordu turtini ago janiba aynı hudur o dur gendiga jiren ena aynı tafara şişadur ko dilli ago hukukal insan ya munazama da gana aynı sosyete sivil enara gana tafo durko dili rayinder ago jarban hukukal insan ni aynı kontinent afrika durko tena durko dili danukin terbara o dur ena şişa aynı komünike şişa durko nukindir jarban hukukal insan o aynı durwa hukukal insan mereza eno arun ze resmu tajran dili o dur danukin tajran tafo te hangta ke dindran direktör aynı kabine aynı kuman kumandigal larme Lazar mire tafute keda dindire. Labara tanda labara mininga labara elete atuzure labara ang jahsin yandran telem gayuz ang karan yandran kair sale Muhammad sale saga ke karakna fidel kirdere donna kendire. Kabin teknik.